moko oya bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela na Jésus lokola mokonzi pe mabikisi te na poko alelo misi milulu tosalaki yango pona mbongo te me pona mutu moko oyo Yesu akufela na ikulusu atombola loboko tosambela pona ye tombola loboko bisiko sali tombola loboko na ligi tosambela nzambe kolo tosokumisa kombo na yo

Christ azali na kampanya mobimba ya secret awa na Congo nzambo ngai kayombo na zosalela apambo na ye